le botsa hono na le meana rutang kwana ko sibukeng ka tsela tse mata ke mme masebego o lololo yololo yololo yololo yololo yololo yololo bare masebego ha